ni krawas ba dan nga len jëlum ken dootul mim jambar na yow lay mel jambar fi do day reuy jambar xol ba day yaatu jambar xel ma day rafet jambar do xam ku ko bëgg ku ko bañe palay masale.